0: You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Yuk to yuk gamuk ni chukunin nakhtuji mani KYUK me. Puk yut me 10 AM dos jali ime gauluku 7 PM atakumi. KYUK 640 AM.
2: Kuyan lahkok litnaw vigni pinril ng mga mikil ngut litnaw tuyog ng alutang. Ikayok suta asigalutang likuwasak ka talak nakbut nasabagak suki litnaw kamtun kuyasak but likuwasak nak.